0: 为清寒学子铺平求学路，菲律宾这一位17岁少年，他为了贴补家用，小小年纪就去挖河沙做苦工，却还能够兼顾学业，是学校里头的模范生。老师赞叹，也看了不忍心，提报给慈济。现在他得到了奖助学金，得以安心上学，不用再做工了，继续的追寻未来。
1: 跳进水里挖泥沙。粗重的工作，尼诺是驾轻就熟。年仅17岁的他，下课后不是走在打工的路上，就是前往农场帮忙父亲除草，自己赚学费分担家计。
2: Makatabang sa pagkuan hapot-hapot ba like extra nga kwarta para pambaon。
1: 都是体力活，尽管疲累，功课却从不懈怠。
2: Walay trabaho, walay kwarta nga makita para tumuwa manang。Maniguro ko eskwela kay o maniguro ko hag achievements.
3: Kigabii na pilaw siya para makuha ng iya mga kuha sa eskwelahan na niguro gid siya, di bali mapilaw siya. Permiti siya honor. Diyan ako bilib ni ninyo.
1: 出生在农家，家境贫困，但他的成绩好，人缘也佳。
4: Very reliable as a student, and I can say he is very promising with his career and his studies.
5: Isa siya like mapangutan siya sa questions niya dagko sa siya grado di man siya kadang magpauli-uli po day outputs。
0: 接下来为您联播志工早会。